0: na di na se mwa se obrani mu yani na we ni daswa sa o beshe o wenya mi bejwa wenya mi bejwa amane si o beshe o aje kwa bejwa o be kasa madina
1: Obeye,
0: Obeye,
1: Obeye,
0: Obeye, Obeye, Obeye,

0: Ude na a hide na essay in futures.
1: Obia kwa wadi ama na wadi yangu.
0: Aiko.
1: Enye pema nene eko no. Opa de nengu wadi ya. Supa ene nge. Ye yu obia ti wa tuma ma. Enye di pana juma na kenswa ni. O yu obia fabi bi si lo. Unu si yu kofu bi wa. O kwa jufo. Natso yu kwa jufo. Unu be juma ni ye. Obi wadi ye. Ni time is so bad juma no. They be a your sister to 7 girls about 7:15. In discipline, eh, kuno. Eh, eh, dear, eh, say your future. What you say? Ya